sapu ngapiraris tua muput nyane kewentenan suarane meh meh yuk dicapuh-capuh kewentenan.

0: Sahasra, saha do gitu ang sahasra yuga do saha srayu do gitu ang ya
1: ya dia
0: ya dia stun siu yuga punika aratu
1: kuadiran tering rap
0: monawito amuniko waneng kapurusani ratu manggah kiri-kiring jagate.